0: mongshawam shani nta chengkhalam ko mongshang chakumpro tamchat lalu ailam phe thusi tatlu sai stam chan the shikruya shna yunam to nangdo shi singi lang na khumshman chenjong poi gloshngut ai msa kumla ko khumi myo singya khumshman chenjong thungnu ko phoglo sai ndai lang na khumshman chenjong mu na rama ali ama phong taksu chong ba phong mutham sha phong phom sum tha ko cha ta chik arong kum pha khimi chu jam cha shil ngai pin pru lu sai shinjong sha tha shinjong phong shim li ko kha phing yo shinjong ka ga shinjong sna kap shinjong ndang kap shinjong li rai phai shro shinjong re shinjong mu lam ka ba ma nga tha mong to kum shman shinjong mu tha na ma jing japan phe la cha kru shit ku lang tot lai ka lun na la pao na krau joi japan ko wa ang lun na mong to ting na kum shman shinjong ma ga mu hom cha chang kha ro jat lam tha a chun si kra mu lu ai lam phe shidan dan lu nga ai Tanya shita sinyi pro langa ya shinyi, yinam ta chong ta thosa mongglo pangwa ai kwan na yinam mungto mongchir to te ku pokham ayam nam chupan ko, mungtun na lo chan nga ai. Shita mzai pongang dien tha, miwa mungtang kwan na lo mungtang du ai, mi ta lam ku thosa ta tai mongchir to te ku pokham ayam pokham nam chupan ko. Mom li chan dun na, manying rao dien na chupan tha, tamla za na mali shikru ro chan, hoku wu kan ku, miwa mungtang dien shang wan na, yinam mungto na shira shiku kan pokham ai, wina mungtang pokham nam chupan ko. When Mazat Kimmy Mangaza Dun na, Mining Rawatiana Chapan Tap, Tamazana, Kolonak Tokru, Rajat Nga Ai. Shikam Shani Sukondeladu Ai, Danying Stam Zatan Tushim Sum Yashin Yuwa Du Yang, Li Jang Guan Na, Sianga Lila Du Ai Mitalam, Tinakong Ai Kum Sum Ning, Stashalangan Tokongru Yashin Yi, Mitako Pangwa Ai Guan Na, Bukom Nam Tosa Dada Japan Go, Rimi Dulu Seti Miren. Yunam Do, Snatan Dong, Shugong Bung Langa Kana, Shuam Shani, Jai Kom Te, Bukom Nam Ni, Wawa Sasaje, Achak Lai Lam Delu Sai. Kwimi mongchir pru shang lang kaptap ni ta do na japan kwan na yu yang. Kien kong ai kong kru ning, kwimi wu kan ku, miwa mong tan de shang wa ai, mai gam sha japan ko, siem za chan dun na, mnying rao dian na japan tap, tam la za na kun lang hai ro jat lu sai. Dan yin kwan na rwa yang, nu jiang du mong do, lan ping keng wang, ho xing keng wang do ni go, neng tuan kan bu ni kwan na, cha gam pro kikin lan na, shuang kai jam ke siem dun krat wan na, bai yin do no kiu si glos pro mgam pe, Aja awa zengka shokrat wan na nang tuan shuam shanyi pe nye shira go mung shang cha gampro tamchat la shungun krat wang a ai. Ya dienwa du yang, shen xin nang tuan ta bai yin do no yusi kaito nai krang shira go mum za za zan du lu sai. Dan yin shita lengai guan na shita sinyi laman ta mung tan ding na mi ta lam ku to za da day bukom nam chupan go gidi kun bza du lun na man yin rao dian na chupan ta tam la za na malik tok lengai rwa jan na labao na grao zoi chupan go galang bai du lu sai. Ya dian wa du yang, kien lakong hai kong kru ning, yin nam da chong tat dian, da shin lang ma du shpura tat ai, cha gom pro japan go, yang gdi la za du lu sai. Yin nam da chong tat dian ta, an tian mung tan tie, ma gang kan na, da shin la za kun chang go, an tian mung tan na, da shin yu shi a kan, lengai tie lengai, bang da se tie miren. Mutun menoy a dian, sum shi sing yit ya, li nye mi na, da shin lang ma du shpura tat ai, cha gom pro japan go, yang gdi shitang du lun na, da shin gat siang gan ra go, greg ja ai ku ring a ai. America mung tan kum sam kam thalang phu nthe shikru ya shin ni tan no sung kwa pun na tha lai gas brand na chun ai shi ten tong ko re ya mung tan wai on bo jing jing en the khaw ai ma jo shi go kre song ai dian tha America mung tan ni teng da ko re ya mung tan ni the pian gun pya tan ai mo chom ko lo ai lam phe mi kren pyo ai nga ai thalang phu no chun ai shi go America mung tan mung kop tap tap up he ge sai si phe teng da ko re ya mung tan ni che pian gun shi mu shi mo zhong ge lo ai chang nang mang phe ge shi yong gao na ku mu dun ta sai a ai li ba nan mung tan shi wa ji wan kam za la mung kan tap ding jin shi mu shi mo sha ni n te shi ru ya shi ni shi bra ta dai shi ga guan na yu yang shi dam som pro le kong ya shi ni guan na shi dam zan n te shi ru ya shi ni le bran ta yi se le mung tan ni li ba nan mung tan ko ge lo ta dai mu dun mu nei re n za ku sa ka bai lam tie lu ku ka bai lam nya ma jo ma sha ma rai king ma li ma som za ma li shi kru si man ma rai mon mi king la kong ma som za le ngai ko nang ma ka mat ai nga ai Shigam tak ngai khop nom nang ni, da lang na Chicago, ong mai kon na le chang shpoy dan hai re. Dun na, li nyi mi si ki mi na ka do mi shin la, ngoi lak san shiga bai bang dan na.
1: Ni zhi san nang shin la, thai zhi la. A miu sha ni, kun tung khu le ngai zon, mi krum kun noi mu zom. Lam lo mo nan tha, rao jom shkut. Li nyi mi si ki mi na ka do mi shin la. King Kong e Shima Li Ning shi da zhi kun tai kun zhi ku ya ta. Dong kong mo mo du Xi Jinping. Gen zhuo gong lai mo kum zup song zhong glo wo en pong. Nampak mengalang tepung, wajah poin selai matun sepuluh.